0: friends. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: If commuting is your sport, panahon na mag-level up ng strategy. Dahil kung meron kang Toyota Corolla with a pre-collision system, mas kalmado at confident ka kahit na rush hour. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Corolla L in stock na ngayon from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Huxley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Huxley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
1: Your truck shouldn't just be your toughest tool. It should also be your toughest toolbox. Dahil hanggang 11,000 pounds ang towing capacity ng Toyota Tundra Hybrid, siguradong kahit ano, kayang-kaya. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
3: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
4: Ang gabi Calgary, ito ang ating kawikaan 3:19-20. Karunungan ang ginamit na Yahweh sa paglikha sa kadaigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit.
5: Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula noon sa langit.
6: Magandang gabi, Calgary. Ito naman po si JM Asin Juan Manila. Nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer ng Banff at Lethbridge. Magandang gabi po sa inyong lahat. At narinig nyo naman ang ating kawikaan ngayong araw na ito. Yan po ang salita hango sa Biblia. At napakaganda pong sabihin niyan na sa ating mga tagapakinig. Now, ngayon pong gabing ito ay meron po tayong very, very special guest na kung saan ay random po nangyari pero pinayagan pa rin nila na kami po ay magkausap-usap. Dahil dito, magkakaroon po tayo ng isang topic na tinatawag na Home Away From Home. Ang kasama po natin ay si Lara at si Jackie. So, papakinggan po natin sila maya-maya dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Okay, pabatiin muna natin sila. Mag-greet muna kayo tapos pupunta tayo sa ating manghal na tagapagtangkilik. Go ahead, Lara.
7: Magandang gabi, Calgary. Ako po si Lara. Nice to meet you po. And thank you po kay Juan Manila for inviting us po dito sa Radyo Pinoy TV.
8: Hello po. Good evening. Magandang gabi. Ako po si Jackie Orsega. Biglaan nga. Pero sige, maganda tong topic na to. So, magandang gabi uli.
6: Okay. Balik tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik.
9: 0% on select models, way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter, lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
10: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet, dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3333.

0: Dologer siya po, sa straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Blender Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 402-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito.
1: Balik tayo mga kaibigan. Ang oras po natin ay alas 6:11 minutes after 6 p.m. At babatiin muna natin ang lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming magandang gabi po sa inyo. And right now, we're sitting at 18 degrees Celsius and it's mostly sunny. So sa Friday po, magiging 22. Tapos sa Saturday naman ay magiging 11. Nako, medyo malamig ah. At mayroon po tayong 55% na chance of rain. Sa Sunday naman is 14 degrees Celsius. Monday is 15 degrees Celsius at ang pinakamababang temperatura po ay 4 degrees Celsius. And then Tuesday ay 16 degrees Celsius. Pinakamababang temperatura naman niya ay 7 degrees Celsius. Wednesday, magiging mainit sa pinakamataas na temperaturang 14 degrees Celsius. And sa Thursday naman po, mga kaibigan, may badya ng pag-ulan na naman sa 60%. At ang pinakamababa po ay 4 degrees Celsius at ang pinakamataas ay 11 degrees Celsius. Balik tayo sa ating mga very special guests. At pinakilala na natin kanina, no, si Lara at saka si Jackie. Now, tatanungin muna natin si Lara. Lara, kumusta ka na? And can you say something about yourself?
2: Okay lang po. Thank you po. Galing po ako sa trabaho. yes po, ako po ay barista po dito sa Calgary and nakapagtapos po ako ng communication pero nag-aral po ako dito ng IT. So medyo yes, magkaibang industry po pero in the future I hope na maipagsama ko siya.
1: Alright.
2: Yes, looking forward po sa usapan natin.
1: So saan ka nag-aral?
2: Dito po, tapos po ako sa SAIT dito ng IT po.
1: Dito? Yes. Pero sa Pilipinas, saan ka nag-aral?
2: Sa Ateneo de Manila po.
1: Ba, Ateneo de Manila? Po. Diba?
2: Communications po ang tinapos.
1: Ba, may basketball? Di ba doon nagkaroon yung basketball?
2: Meron po, UAP.
1: Ah, yun.
2: One okay. Of the teams.
1: Alright,

0: So, tanongin naman natin si ano si Jackie. Mukhang malayo ni isip ni Jackie. Jackie, kumusta ka na? Let me hear something about yourself, Jackie.
1: Gusto ko sing duktungan yung kay Lara. But anyway,
0: hindi, pwede mo naman duktungan eh.
1: Yung kay Lara kasi gusto ko pong sabihin na swimmer siya.
0: About swimmer.
1: Kulang eh.
0: anong mahirap sa pagiging swimmer?
2: Discipline po.
0: Discipline?
2: Kasi either early morning or late evening po ang training.
0: Ang training?
2: Ang kain, tapos makikinig ka sa coach mo. Discipline, kahit sa saan mang sports naman po.
0: Hindi ba kalaban yung parang giniginaw ka parating?
2: Isa po yun, pero iinit po katawan mo pag ba? Pinagod ka na ng coach mo.
0: So, saan ka mahilig pagka nagsiswimming? Saan style? Anong style ng langoy ang alam mo? Ako kasi, dog style lang alam ko yung gano'n.
2: Okay na po yun.
0: Ikaw.
2: For survival po, kailangan po yun.
0: Oo, yes, diba? Kailangan po talaga. Basta kailangan, marunong ka, diba?
2: Opo.
0: So, ano yung paborito mong style?
2: Nung natatapos na po ako sa high school, breaststroke po.
0: Ano yan?
2: Breaststroke. Parang
0: yung
2: palaka.
0: Ah, palaka.
2: Para pong palaka, yes. nahiligan ko po.
0: Okay, okay. Hindi, yung freestyle.
2: Apo, yung parang...
0: Okay. Gano'ng kakabilis?
2: Hindi ko na po maalala.
0: Ewan na, matatapos na tayo.
1: Nag-enjoy. Well, ako po, galing po ako sa Philippines, of course, 20 years ago. Magto 20 years na ako dito sa Canada. Nag-start po ako sa mga food industry, sa food and beverage,
0: yes.
1: Then coffee shop.
0: Yeah.
1: Then nag-aral po ako sa Bulacan, Bulacan State University.
0: Mm-hmm.
1: Ang tinapos ko doon, Bachelor of Science in Mathematics.
0: Wow, mathematics.
1: Computer science major.
0: Mm-hmm.
1: Pero po dito, dahil working student ako back home, nagamit ko yung pagtatrabaho ko sa Jollibee. Para makarating ng Canada. And then, after po niya, habang nandito po ako, nakapag-aral po ako sa SATE ng Business Administration, Major in Financial Services. So, natapos ko po yung nagtatrabaho dito. So, kaya ngayon, financial advisor na po ako, insurance and wealth advisor.
0: So, anong company yun? Anong company
1: ka ulit? Ang company ko po ay Dream Retirement.
0: Dream Retirement.
1: Yes, Dream Retirement Planning right? Limited.
0: Okay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa oras ninyo at nasabi nyo ang inyong mga background. Ano to? Hello to your wonderful guest. Oo nga, ano? Hello to my wonderful guest, Jackie and Lara of Dream Retirement Planning Limited. Alright, magandang gabi po sa inyo. At eto na, umpisa na natin. Are you guys ready para sa ating ating question and answer?
2: Sa sure.
0: Ating question and answer. Pero kayo lang ang sasagot niyan, ha? Kayo lang sasagot niyan. So, meron po tayong tatlong katanungan. Kahit 10 katanungan, baka tatlong katanungan lang. Hindi pa po kami umabot sa katapusan ito, eh. Pero anyway, nagpapasalamat tayo. I would like to say hello to our friend here. Ang pangalan ta?
1: Sandro Bisana.
0: Sandro! Ano ang apelido?
2: Bisana.
0: Bisabe?
2: Bisana.
0: Bisana. Okay, Sandro. Sandro, kumusta ka na? Alright, mga kaibigan, ito na po ang ating first question. Dahil ang pinag-uusapan namin dito ay tungkol sa home, away from home. So, anong masasabi nyo sa na first time kayong mapalayo sa inyong tahanan? Ikaw muna, Lara.
2: Mahirap po kasi Lara. Growing up po my whole life, syempre nasa pader po ako ng parents ko.
0: Mm-hmm.
2: Well sheltered po, hatid sundo pa minsan. Kaya mm-hmm. nung nag-migrate po ako dito, it was an adjustment kasi syempre I'm on my own. I have to stand up for myself.
0: Yes.
2: I have to take care of myself.
0: Yeah.
2: Pero dahil may pangarap akong mapagandang buhay ko and very supportive naman ng parents ko, tinatagan ko sarili ko. Kailangan kong maging strong and set lang sa goal.
0: Okay, so balikan natin si Jackie. Jackie, ikaw, anong naramdaman mo nung ikaw ay unang napahiwalay? Hindi sa inyong pamilya, sa inyong tahanan.
1: Actually, pagkabalik tara naman yun sa akin. Kasi nung
0: naging masaya ka?
1: Masaya, hindi. masaya ako kasi excited ako nung kasi iba yung pinanggalingan ko.

0: homesick, hindi ko po alam yan nung lumipat ako dito. Hala, almost every day, every week, umiiyak ako, tawag ako sa bahay. And wala lang, nagsishare ako ng yung namimiss ko yung gawi sa Pilipinas. Yung sa gabi, lalabas ka lang may pagkain. Yung pwede ka magpa-foot massage ng gabi. Yeah. Dito lahat
1: wala
0: sarado ganon. Na.
1: Walang ganon, ano?
0: Wala.
1: Walang ganon. Mga kaibigan, yung praise na home away from home, ito po ay popular idiom that describes a place outside of your permanent residence where you feel just as comfortable, safe, and relaxed as you do in your own house. Beyond its literal meaning, the term is widely used in literature, travel programs, and the hospitality industry. Ito po ay origin noong 1860s. So yung salitang yan, 1860s pa po, nag-umpisang ginamit. Now, yung ating katanungan na paano mo di-define? Kasi, kunwari, nandito ka na, no? Paano mo di-define na ikaw ay, yung house na tinitiran mo ay isang home? Sige, si...
2: Anybody
1: can answer, yeah.
2: So, ako for me, basta you feel safe, of course, comfortable ka, parang you can pwede kang maging you can do whatever, yung parang kahit na sabi nga nila maglakad ka man ng kung ano man, yung welcome ka, safe ka, comfortable ka, kung umupo ka man sa kitchen, kahit maliit yan, kahit malaki yan, it doesn't really matter. Pero pagpasok mo sa bahay mo, alam mo na walang pwedeng makialam sa iyo, or safe ka, yun. Yun ang para sa akin ng home.
1: Ayan. Okay. Si Lara naman. Lara.
0: Ako
1: tiga-atine
0: po.
1: Yun naman.
0: ang definition ko po ng home is yung feeling. Yun, almost the same. Feeling po of comfort.
1: Yeah.
0: Yung relax ka lang po. And it's what you make out of it po. The home can be, kunyari, kung sa trabaho, kung ang relationship nyo is talagang maganda na, they can be your home, or you can be
1: yung trabaho, magiging
0: friends.
1: Home na. Okay.
0: Some people are like that, yes. Pero po, yung siguro connection mo with safety rin po. Kasi almost same as Jackie's rin po.
1: Okay. Mm-hmm. So itong tatanong ko, wala dito sa sa list natin. Ano? Tatanong ko lang na kung yun ang home mo, no? Ano yung pwede nating sabihin, or ano yung pwede nating i-consider na second home ninyo? Anong pwede nyo i-consider na second home? Kasi yung iba, ang second home daw nila, yung sasakyan. Kasi after nila sa bahay, eto na kaagad. Kaya sabi nila, we have to keep it clean. Kasi ito yung second home, yun ang mga naririnig ko sa mga, sa mga katrabaho natin. So second home daw nila. Kayo, ano ang second home ninyo?
2: Ako, mauna ako. Siguro ako, dati, nung nagtatrabaho pa ako, nasa employment pa ako, syempre, maraming home eh. Yung home ko talaga, kasi usually nakatira ako mag-isa. So, bahay ko is my first. Tapos, pangalawa, yung trabaho na eh. Kasi,
1: trabaho?
2: Oo,
1: okay.
2: Nung nasa workforce ako, parang pagka nawala ako sa work, kasi syempre, depende din naman kung anong klase ng trabaho ang meron ka, kung anong klaseng relationship ka.
1: Yeah.
2: Pero in my own experience, ang second home ko is yung work na. Kasi I have a good relationship sa mga co-worker ko. I enjoy doing what I do. So, para sa akin, pag wala ako sa bahay, susunod na yung mga kasama ko sa trabaho, kasi kaibigan ko na din.
1: Ayun.
2: Diba? Okay. Pangatlo doon, may pangatlo ko, Philippines na. Kasi nandun ang pamilya ko.
1: Okay. Si Lara, go ahead. Ikaw naman, Lara.
0: Siguro po ang second home ko, besides yung family, yung first home na family na nandun na, siguro yung mga kaibigan po na nakakasama ko. Kasi napapadalas ako sa bahay ng mga kaibigan ko, nami-meet ko na rin po yung magulang nila.
1: Yeah.
0: Minsan, magbubukas na lang rin ako ng fridge kasi komportable na. Magbubukas na po ako ng fridge, hindi na po nila ako kailangan tanungin.
1: Ah, okay.
0: Kasi komportable na. Feel, di ba nga, make yourself feel at home.
1: Yeah. Okay.
2: Ako, can I add, kuya? Actually, para hindi rin naman para sa lahat, di ba? Especially Filipino tayo. When I mean home, syempre kasama doon yung family.
1: Yes,

0: Correct.
1: Yun yun. Kasama yung family na kahit na sabi mo family kasi kunyari may mga roommates tayo yung friends diba kasama when I mean home kasama yung loved ones mo kasi talaga that's what complete the home
0: yes right? Without the family there is
1: without
0: no
1: the
0: home.
1: Family there no yeah exactly
0: house lang yun
1: house
0: diba?
1: Lang yun
0: pag wala nakatira doon
1: doon natin nabibuild yung love yung connection
0: yes.
1: Na, no so that's what I mean when it says home it's included my family. So and yung, my pets.
0: So
1: course.
0: Yun ang pangalawa, yung trabaho mo, ganun ba?
1: Oo, parang okay. Ganun na. Yeah.
0: Alright, so, kasi tama si Jackie dahil ako, mga kaibigan, nanonood ako ng Netflix eh. Napasok na din. Pero yung napapanood ko kasi, anong detective stories? Ang detective stories, katulad ng, Chicago PD. Napapanood ba yung Chicago PD? Ang mga istorya doon, yung mga detectives doon, ang second family nila, or, yeah, that's what they said, ang second family nila ay yung mga kasama nila doon sa trabaho. Kaya, remember ko lang na yun din ang sinabi nung isa sa mga, si Adam. Kilala niyo ba si Adam Krusek?
2: Parang familiar si, po.
0: Isa sa mga karakter yun. Yun ang sinabi niya. Well, anyway, so babalik tayo sa ating questions para sa ating mga very special guest dito. So now, papaano naman natin mapoprotektahan yung ganda ng ating home sa araw-araw. Pero bago yan, babati muna natin to ha. Babati muna tayo. Hello there, Batch Red and Madam Diwata. From Efren Cristobal. Pare, kumusta ka na? Magandang araw sa inyo. Ay, magandang gabi. Pilipinas yun eh. Hello to your guest, Jackie and Lara of Dream Retirement Planning. Magandang gabi po.
3: Hello po.
0: Sa Philippine Calgary. Wow! Philippine Calgary Festival Association. Tayo ay magkikita-kita dyan. Alas 5 ng hapon sa Confluence Center. Hello to Efren Cristobal and family from the Philippines. So magandang araw po sa inyo. And right now we have 56. 56 po tayo. May mga 56 tayong kasamang nanonood and magandang gabi from Calgary po yan. So now, yon ang ating katanungan. So what is your answer about that question? For that question. So ang question, papaano mo mapoprotektahan? Na maganda yung pamilya, di ba? Paano mo mapoprotektahan yun? Like, to keep it good, to keep it nice.
1: Ako, sige. Siguro it starts from who living in that home, di ba? So good relationship, respect, full of love. And then at the same time, siguro pipiliin mo kung sino papapasukin mo sa home. That's a very important one. Sometimes the harmony of the home is naapektuhan, syempre, di ba? So importante kung sinong pumasok, sinong papasukin, kung sinong pwedeng palabasin na.
0: So dapat ba parating positive na tao ang papasok doon?
1: As much as possible, yes. I would say 90% kasi mathematician ako, so I always put a percentage on that. So yung 10%, maganda lagyan ng konting negativity para may fun.
0: Okay. Diba?
1: Para may konting gulo, may konting drama. Kasi syempre, doon mo na di-develop ang resilient mo, I guess.
0: Okay.
1: Diba?
0: Oo, tama. Okay.
1: Ikaw.
0: Si Lara naman. Lara.
2: Ako po, big believer po ako sa routine.
0: Saan?
2: Routine.
0: Routine, okay.
2: Yes. So, siguro po growing up, sanay ako na I have certain routines, my parents have certain routines po para... Yung, kunyari sa upkeep po ng bahay,
0: yeah.
2: Mga certain days na, ganito ang gagawin.
0: Yes.
2: Or sa pagising, yung may morning routine ka, tapos kakain, maglilinis, ganun po. So, dun po siguro ako, dun ako lumaki na the routine keeps the house tidy, clean, and also lahat po ng mga magkasama sa bahay. Kumbaga, pag-align po kayo sa routine. Maganda ang buhay. Maganda ang bahay.
1: Dapat may rules.
0: Okay, nga. Kailangan routine, ano? Kaya lang, paano kung halimbawa ang bahay ninyo ay kailangan ng, let's say, renovation. Kailangan ba dapat i-renovate or maghihintay ka ng tamang panahon para sa renovation?

0: information niya.
1: Ah, ako financial planner ako. So sasabihin ko, kailangan may pera ka para i-renovate. Tamang tamang planning, tamang budget, diba?
0: So you have to wait.
1: You have to wait, okay, diba? Okay.
0: May proseso.
1: So may
0: no?
1: proseso. So depende kung anong klase, kasi syempre, sabi ko nga, financial advisor ako, I will not say na gumastos ka, utangi mo renovate, diba? Unless na lang you renovate your home kasi it will make money for you, then go for it, diba?
0: Hindi, kasi ako, naniniwala ako na dapat ang bahay or ang ating mga tahanan ay pinangangalagaan.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Pinangangalagaan natin. Lalong-lalo na sa Pilipinas, kung ang bahay natin ay butas-butas, hindi may kaibibenta yun, diba?
1: Mm-hmm.
0: Maganda man nung araw, ngayon, nagkabutas-butas na. So, mm-hmm. dapat, kailangan ipapaayos, diba?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan lang na, para, siyempre, sa mga susunod na araw, makakakita ka ng, kasi hindi magiging maayos ang isipan mo pagka nakakakita ka ng mga ganon, di ba?
1: Oo.
0: Lalo-lalo na ngayon, kung mag-i-snow, so kung walang mag-shovel ng isno mo sa harapan, di ba? Parang ano ka eh, di ba?
1: Wala kang peace of mind.
0: Oo, parang wala kang peace of mind, di ba? Tama ba yun na dapat may peace of mind ang mga nakatira sa bahay na yun?
1: Siyempre, mm-hmm. I believe on that. Kailangan, kung ano ang nakakasira ng peace of mind ng isang tao na nakatira sa bahay na yan, kailangan.
0: Tanggalin.
1: Hindi, ayusin natin. Daan na sa masumusapan, okay. Di ba? So kung renovation naman, I mean, ay siguro maganda talaga na tayong mga Pilipino, lagi tayong, ang tawag dun sa Tagal, resourceful tayo.
0: Okay.
1: So maganda na una pa lang, alagaan na yung bahay.
0: Yes,
1: kailangan
0: yes.
1: may respeto tayo sa kanya-kanyang space,
0: yeah.
1: yung linis, yung organization. At the same time, siguro maganda na rin na matutunan natin kung paano mag-fix ng mga maliliit na bagay.
0: Yes, yes.
1: Right? Okay. Kasi very important yun. Ako natutunan kong magkarpintero a little bit. Yeah, magpatsi-patsi, gano'n.
0: Kasi sa maliit, yung maliit, lumalaki yun pag hindi mo iniayos.
2: Mas yes. expensive siya. Yes.
0: Oh, nagiging mahal, mas yes. mahal pa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige Lara, ikaw. May dadagdag ka ba? Wala na.
2: Very, comprehensive
0: po yung
2: sinabi niya eh. Okay na
0: po. Okay, alright. So, now, yung sinasabi nating dapat positive ang mga taong pumapasok dun. At yung mga hindi naman positive, dapat ay pinag-aaralang sibakin din.
1: Sibakin.
0: Tanggalin, di ba? Okay. So may caller tayo. Andali. May caller tayo. Ayun. Hello.
3: Hello, magandang gabi Calgary. Hello Tito Juan Manila at sa iyong mga amazing guests dyan. Walang iba kundi si Jackie Arcega and si Lara Ramos ng Dream Retirement Planning. Yes.
0: So, meron ka bang question o meron kang babatiin lamang?
3: Babatiin ko naman po mga umakyat na yung mga nanonood eh. Medyo na late na tawag ko. So, sabi ng Phil Canadian Broadcaster Society, magandang hapon, Calgary. So, nandyan, there are 54 live viewers right now. And si Efren Cristobal, hello there, Bachelorette and Madam Diwata. Hello, Efren Cristobal and family from the Philippines pa ho yan. Yes. Mm-hmm.
0: Yes, yes, yes.
2: Wow.
3: Yeah, and then andyan din po si Irene and Ed Rojas and family, and shout out to Pink Rubies Photography, at andyan din po si Nenny De Jesus. Thank you so much kay Jackie for being a sponsor for Filipino Ka Ba. I hope you will like the movie, okay, and that would be tomorrow. So points to remember lang po, at saka gusto rin po natin pasalamatan ang mga naging sponsors po ng documentary film na Pilipino Ka Ba.
0: Yes, of course.
3: Unang-una na po dyan si Jackie Arcega and Lara Ramos ng Dream Retirement Planning.
0: Mm-hmm.
3: Nandyan po ang Alberta Business and Health Institute. Andyan po ang FAM Vision Optical, ang Smiles Mobile Remittance, ang Healing Touch Calgary, at ang ASAP Window Wells, ang Pink Rubies Photography, ang Solid Industries, ang Fuji Ramen, ang Race Immigration, at ang

0: Roddy Mee Bakery. So maraming maraming salamat po sa kanila, no? Tito Juan Manila.
1: Yes, of course. Maraming salamat po.
0: And some points to remember po para bukas. So okay. Actually, yung doors open at 5 o'clock. Pero kung gusto nyong mapaaga, pwede din po kasi Confluence Theater po ay nasa loob ng parang malaking museum. Yes. So marami po kayong makikita doon ng mga indigenous arts, no? Mga crafts. So pwede kayong magtingin-tingin doon, picture-picture taking. Pero doors open for the movie is 5 o'clock.
1: And then doors close of Confluence Theater, Confluence Historic Site will be 5 p.m. too, right?
0: 5 p.m. or 8 o'clock?
1: 5 p.m. day. Yung tayo makakapasok.
0: Yung
1: historic site mismo, yung Confluence mismo, isasara yun ng alas 5. Tayo lang ba yes. Yung makakapasok doon, di ba?
0: Yes. Because okay. That would be a private event in Tawan, Manila,
1: yeah,
0: no?
1: Of course.
0: Yeah. So, para sa 5:30 to 6:30 showing, people can get inside na around 5 o'clock.
1: Yes.
0: Because there will be giving of a certificate po para sa ating mga movie sponsors, no? Sa pasasalamat.
1: Mm-hmm.
0: And then, for the 7 to 8 na time slot, ang pasok po niyan, 6:30 na. So, matatapos ang sine, yung first showing ng 5:30 to 6:30, and then pagkatapos ang pag-end ng movie ng 6:30, makakapasok na yung mga taong manonood ng 7 to 8 o'clock.
1: Ayun. Okay.
0: Yes.
1: All right.
0: Ayan. So, yun po mga points to remember. Hindi kayo magugutom. May mabibilan po doon. May concession, kumbaga, ano, Tito Juan Manila. Yes. So, ayan po. At saka may katanungan lang ako kay Jackie at saka kay Lara, no?
2: Ayun.
0: Aside from the people, syempre yung pamilya mo sa Pilipinas, syempre talagang mamimiss mo yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Aside from them, ano pa ang mga bagay-bagay na nami-miss nyo ngayong nasa Canada na kayo?
1: Yan, okay.
0: Oo, yung mga ginagawa sa Pilipina.
1: So ilan ba? Meron ka bang ano? Ilan ang kailangan enumerate nila? Marami daw.
0: Well, it's up to them.
2: Umpisahan natin kay Lara. Kasi baka mamaya maubos ko.
0: Okay, so ayan, Tito Juan Manila. Maraming salamat and see you tomorrow, guys. Okay?
1: Thank you.
2: See you
0: thank
2: po.
0: Thank you. Okay, bye-bye.
1: Alright. Ayan, ang ating question. Mga kaibigan, ano daw?
2: Ang inyong naalala.
1: Ano daw ang naalala niyo? Ay, yung nami-miss nyo pala, nami-miss. Alright, sino muna?
3: Besides family po, siguro po, yung relax.
1: Ano?
3: Relax po ang tao sa Pilipinas.
1: Relax,
3: parang,
1: okay.
3: Para po kasing ang bilis ng oras dito.
1: Yes.
3: Kahit na traffic, kahit mainit. Malamig. Pag nagsama-sama kayo sa Philippines, parang life is good.
1: Yeah. So ano na may miss mo? Yung gano'n. Yung tambay.
3: Yeah. Yes po. Or yung ang bilis pong makapunta ng beach. Wala po tayong beach dito. Yung natural po. Natural beach. Diba? Wala, diba?
1: Okay. Si Jari.
2: Ako namimiss ko yung culture. Marami kasing marami namang Filipino culture na nakakamiss talaga. Yung mga friends.
1: Yeah,
2: yung mga friends, diba? Namimiss ko yung mga classmates ko, yung friends ko growing up, yung mga activities na ginagawa namin, diba? Tapos
1: yeah.
2: yung lifestyle na, yun nga, katulad ng sinabi ni Lara, relax. But at the same time, pag kinukumpare ko dito, mas masaya pa rin kasi easy access pa rin sa Philippines. Eh. Kunyari, nagutom ka ng alas 2 ng umaga. Labas ka doon.
3: Merong
2: lugawan, diba? O kaya naman, yung mga kaibigan mo, inuman lang. It doesn't need to be fancy para mag-enjoy ka.
1: Okay.
2: Nakakamiss yung culture, yung ganung lifestyle.
1: So yun ang namimiss mo?
2: Namimiss ko yun. Namimiss ko yung company ng mga tao. Kasi funny ang mga Filipino kahit na baha na, di ba? O kaya may mga bagyo na. Nagagawa ko.

0: Toyota. Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan. Dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang oras natin ay alas 44 minutes after 6 p.m. Nandito pa rin po sa ating magandang gabi, Calgary, with One Manila, September 24. Ngayon po yun, 6 to 7 p.m. Ang topic po namin ay home away from home. Kung kayo po ay na-miss yun yung umpisa sa ating mga katanungan, pwede po kayong bumalik dito sa ating live video na sa YouTube at saka sa, ano, sa FB page. So, saan po tayo live, ano, Miss Lara? Saan tayo live?
2: Yes,
1: saan
2: live
1: mga
2: po
1: format tayo?
2: Yes, live po tayo sa Facebook, Radio Pinoy 94.7. And then we're also live dito po sa 94.7 FM, sa Fairchild Radio. At sa ating YouTube po, Pinoy TV Calgary.
1: Ayun, ayos. Ang galing, magaling sila. Ikaw, may dadagdag ka pa bang live sa iba pang ano?
3: Kailan ulit tayo magla-live?
2: Ayan, magandang tanong.
1: Ayan, okay.
3: Kailan ang first live namin? Meron po kaming first live will be when?
2: Next week po.
3: Thursday.
1: Ayan, October ano? Ayan.
3: October 1st.
1: Oh, yan. Yan ang hintay natin. Alright, so, yan po si Miss Lara at si Jackie ay magkakaroon ng, sige, paliwanan mo sa amin, ang upcoming show nila dito sa 94.7.
2: Yes.
1: Meron pa tayong 10 minutes.
2: Maglalive po kami dito sa radyo on October 1 from 6 to 7 p.m. po. We will announce po ang aming tandem name at ang aming topic. Pero abangan niyo po yan.
1: So may mga guest din kayo?
2: Yes po, yes.
3: Yeah. For the first one siguro, kasi magiging pinag-iisipan pa po namin. So surprise po kung ano yung magiging pag-uusapan natin, kung anong topic ang pag-uusapan natin dun sa live na yon. Pero we'll be tuned in sa Thursday.
2: October
1: 1st
3: at 6 p.m. to 7 p.m.
1: 6 to 7 p.m. So, abangan nyo yung title. Ipopost naman natin yan. Ano? Ipopost
3: kung may suggestion po kayong title, Miss Cathy. I'm open.
1: O kaya ito, si DC yeah. Rico. Yeah. May question siya. May question si DC
3: po.
1: Rico.
3: Kung meron po kayong gustong pag-usapan, sige.
1: Sabihin nyo lang. Anong email ninyo?
3: Sa page na lang po namin.
1: Jackie
3: B. Arcega sa Facebook. Message ayan nyo po ako. Or email nyo kung gusto nyo, jackie@dreamretirement.ca.
1: Ayan. Yes. At saka kung gusto nila magtanong about retirement, di ba?
3: Oo. Ano ang favorite nyo home-cooked meal?
1: Ayan. Okay.
3: Sinigang. Ang kare-kare.
2: That was gonna be, yun po rin ang aking sagot. Kare-kare na may bagoong.
1: Kare-kare. Okay, so, aside dun sa ibang ano, sa ibang ulam, ayaw nyo ba ng adobo? Mga adobo, ganun?
3: Adobo, magkaiba kami ng adobo. Siya gusto niya maasim na adobo. Adobo na matamis ang gusto ko eh.
1: Sinigang. Uh-oh. So, sino ang nagpakilala sa inyo ng sinigang? Nanay nyo? Tatay nyo? Nung kinain nyo? May natatandaan nyo ba o hindi?
2: Ako, nanay ko po.
1: Ah, nanay mo. Yeah, yun ang nagluto.
2: Opo.
1: Anong sinigang? Baboy o manok?
2: Sinigang na baboy po.
1: Ah, baboy. Mm-hmm. Ikaw naman, ano? Ako, sa Cavite, sinigang na baboy, ano? Yes. Parati, okay. So,
3: sinigang na baboy din ako. Tas kare-kare.
1: Mm-mm. Talaga gusto.
2: Pareho po eh.
3: Kare-kare.
1: Talaga gusto rin yan.
3: Ako dati.
1: Okay.
3: Paborito ko talaga adobo. Nung hindi ako marunong magluto, I have an idea pero hindi ako marunong magluto, inaral ko lang dito nung dumating ako ng Canada is adobo, sinigang, nilaga. Tsaka ano yung manok na may papaya? Yun.
1: Pinola.
3: Pero hanggang ngayon hindi ako marunong magluto ng kare-kare.
1: pero kala ko inaral mo, hindi mo na
3: yun lang inaral ko. Ang hirap ng kare-kare. Kasi parang dati wala ka namang mabili talaga ng peanut butter na parang katulad sa Philippines. Wala akong makita. So hindi ko alam kung paano lulutuin.
1: Kasi nandoon ang sikreto, yung peanut butter . Pag kulang ng peanut butter hindi masarap . Okay, parang hindi kare-kare dating eh, di ba?
3: Iba naging dating ng luto ko, I tried.
1: Erak ang dating eh. Ayos ang sagot nila Jackie at Lara. Sino to?
2: Thank you po.
1: Si Violeta. Okay. So, satisfied naman pala doon sa mga in-enumerate ninyo ang mga sagot ninyo. Ang sabi naman ni DC Rico ay

0: Zalamadza. Sa pagsasa. Okay, letter said ah. Now, eto eh, meron pa tayong 10 minutes. May 10 minutes pa po tayo. 9 minutes na lang pala, 9 minutes. So, dun sa mga ano, sa, siyempre sa umaga, di ba, nagigising tayo sa ating tahanan. At alam natin, kasasabi lang nga ni, ano, ni Miss Lara na routine, napakalakas ng routine, di ba, sa ating kabuhayan, na, napakalakas ng dating pagka may routine ka. Now, yung kung halimbawa naman ay hindi mo magawa ang routine mo dito sa iyong home, away from home, ano ang dapat mong gawin?
1: Ganda ng tanong ni Kuya.
0: Hindi, madali
1: nga lang. Gusto kong sagutin mo.
2: Para po sa akin, okay lang po. Kasi life is not perfect. May mga araw po tayo na hindi natin magagawa yung routine. Mm-hmm. Kunyari, malilate na tayo, nalilate tayo ng gising, or may iba tayong nag-cellphone tayo bigla sa umaga. Okay lang po. Basta babalik po tayo sa routine.
0: Babalik ka? Hindi. Kaya
2: the
0: nga,
2: next day siguro.
0: Oh, the next day. The next day ang dating mo. So, bukod doon sa mga, ano, bukod doon sa mga pagkain, Jackie, na sinabi mong, ano, nilaga, ano?
1: Nilaga, tinola, adobo, sinigang, yan ang kaya kong lutuin.
0: Yun ba, pagka, lahat ba yun may bawang? Kasi ang bawang daw, very, ano, very, ano tawag dito? Madaming bitamina ang bawang. Oh. So may bawang, nagbabawang ka ba?
1: Bawang.
0: Oh, kaya nga, tinatanong nga kita eh, kung lahat ay may bawang. So nila, may bawang.
1: I think yung nilaga ang walang bawang.
0: Nilaga lang, walang bawang.
1: Pero subukan ko, sige, pag-uwi ko. I'll let you know.
0: Dahil sa pagluluto, pagka nagluluto kayo, siyempre, nasa isip nyo, nasa tahanan kayo, no? Ano ang inyong target sa niluluto nyo? Dapat ba ang kakain nito ay masarapan? O kaya dapat ba ang kakain nito ay maging... Kasi siyempre sa amin, mga may edad, hindi na masasarap eh, di ba? Matatabang na ang mga kinakain namin. Pero sa inyo, mga bata pa kayo. So, ano ang mga nasa isip nyo? Ano ang target ninyo pagka kayo nagluluto? Ikaw, Jackie, ikaw nagluluto eh. Parati eh, di ba?
1: Hindi naman parati. Kasi may nagluluto sa akin. Pag nagluluto ako, matabang.
0: Matabang din.
1: Matabang. Kasi kahit nung bata pa ako, matabang. Mm-hmm. Kasi naniniwala ako na pwede ka naman gumamit ng patis.
0: Yes, at saka toyo, di ba?
1: Saka toyo.
0: Saka toyo.
1: So kasi pag napaalat yon, mahirap ng ano, solusyonan yun eh.
0: Mm-hmm.
1: So ako laging matabang.
0: Yun.
1: Yun, yung pwedeng lagyan mo lang ng ano, ng patis, okay na, or bagoong, di ba?
0: Yes, yes.
1: Yun.
0: Oh, ikaw naman, ano? Nagluluto ka ba?
2: Minsan po.
1: Dalawang taon ko na to. Isang beses ko lang makita nagluto.
0: Ang bilis ang makikasagot. Minsan, okay, go ahead. Dajangin.
2: Minsan po.
0: Lara?
2: Minsan lang po, pero... siguro, ano, ayoko pong matamis kasi na ulam.
0: Ah, yung muna matamis.
2: Kabaliktad na
0: lang. Teka muna, ano ba ang matamis na ulam?
2: Kunyari po yung adobo pag may, pag may asukan.
0: Ayun. Eh kami talaga naglalagay kami ng konting asukan. Lalong-lalo na rito, hindi ka dapat gumamit ng betchin, di ba?
2: Opo.
0: Kasi betchin, sabi ng lola ko, masama daw yan eh. So, hindi ka masyado nagagamit doon. Pero, ang kapalit noon ay isang pinch ng asukal.
2: Mm.
0: Pero hindi matatamis. Hindi tatamis yun.
1: May natutunan ako.
0: Isang pinch na asukal. Yeah. Diba? Kahit saan, kahit anong luto. Mm. Kami, kahit anong luto, may isang pinch na asukal. Mm. Parati yun. Oo, parati yun. Para may lasa, kung tumabang man, may tamis ng konting-konti. Malalasahan mo lang, di ba? Malalasahan mo. Pero yung...
1: Ngayon, pwede ka nang kumain ng matamis, ha?
0: Pero hindi mo masasabing, ang tamis nito, ha? Pagka sinabi ng sistema mo, na ang tamis nito, matamis yun. Huwag mo nang kainin, di ba? Pag sinabi ng sistema mong, ang alat na nito, ha? Huwag mo nang kainin yun, maalat yun.
1: So, kapag may handaan, handa ka ng lahat matamis.
0: Para
1: hindi ka kainin.
0: Okay, so ito na, mga kaibigan, ang last question ko na siguro to. Ito na yung pangatlong question ko.
1: Kala ko natapos na lang.
0: Hindi, meron pang isa. When can we claim our house is a home or is our home? Kung kailan po natin sinasabi yan? Siyempre, pwede na sabihin parating, this is my house, di ba? Mm-hmm. Pero yung kailan mo pwedeng sabihin na this is my home?

0: ng second home, ha, yung home mo mismo. Doon ka natutulog, doon ka kumakain, doon nabubuo yung pagmamahal, doon nabubuo yung pagising at pagtulog mo sa tanghali, di ba, mga ganon? Okay, so, anong masasabi niyo? Paano niyo masasabing ito ay aking tahanan na? Ito ba ay dahil parati bang nagbabayad ng mortgage, sasabi mo, ito, home ko na to. Diba?
1: Home ko na to kasi 25 years to pay to.
0: Yes. Okay, so tingnan natin ang question ng ating mga very, very special guests.
1: Oh, ikaw. So, ako, sigurado ka. Okay. Ako kasi, basta, parang yung sagot ko nung una, kung ano yung home, basta komportable ka na doon, tsaka your peace, yung
0: ligtas.
1: nakakatulog ka ng mahimbing sa bahay na yun. Yun para sa akin.
2: Okay. Ako, pag excited ka umuwi.
0: Ano?
2: Pag excited ka umuwi, yung kunyari pagod na pagod ka sa trabaho, pero alam mong uuwi ka, magiging komportable ka, makakapagpahinga ka, for me, that is a home.
0: Ayun. So yung uuwian mo, yun ang home mo.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Siguro ako add ko ng konti. Di ba naranasan mo kuya magbakasyon ng matagal?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Gaano katagal yan?
1: Look ako, pag umuwi ako sa Philippines, hanggang 15 days lang ako.
0: Okay.
1: Right? Pero minsan nararamdaman ko, hindi dahil, siguro nakita ko na yung buong pamilya, kasi usually magkakasama kami araw-araw nung pamilya ko, kapatid ko, mga pamangkin ko, nanay ko. Pero after 10 days na, namimiss ko na yung feeling ng home, which is coming back here.
0: Oh, okay.
1: Yun. After kong ma-meet lahat ng mga tao, makain ko yung mga gusto kong kainin, tapos parang pag matutulog ka na, or kaya naman, nagbakasyon ka somewhere, na 5 days kang nandun, natutulog ka sa hotel, and then sabi mo, ay, gusto ko nang bumalik ng bahay, namimiss ko na yung bed ko, namimiss ko na yung sopa ko, namimiss ko na yung feeling ng nandun ka sa four corners ng bahay mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung, para sa akin, yun yung masasabi mo, okay.
0: Ayun, napakaganda. Yeah, mga kaibigan, napakaganda nun. So, ang pinag-usapan po namin dito is home away from home. So, ang ibig ba sabihin nung salitang yung home away from home is dalawa ang home mo? Kasi home away from home daw eh, yung idioms na yan. Ano ba ibig sabihin nun? Parang dalawa ang iyong tahanan, meron kang tahanan doon sa origin mo at may tahanan kang binubuo ngayon dito. Ganun ba?
2: Tama ba? Para sa akin yung pangalawa. Home is what you make out of
0: it. Dami ko na ginabi.
2: Home is what you make out of it. So, kung kunyari po, dito na po sa Canada ang iyong home, dito ka na po, parang sabi ni Jackie, komportable ka na, excited ka na umuwi. Then, you have another home for yourself.
0: Yeah.
2: Kahit saan ka man.
0: Kasi eventually, talagang magsasettle ka.
1: Yes,
0: yeah.
1: Ako isa lang talaga ang home. Kung saan ka talaga yung nandun yung peace of mind mo, nandun yung comfort mo, nandun lahat ng feelings, kahit lahat. Isa lang, hindi pa pwedeng dalawa ang home.
0: Ayun. Okay.
1: Hindi pwedeng mahati.
0: Alright, mga kaibigan. Kami po pansamantalang magpapaalam na dahil 6:59 na. Alright. So papasalamat muna tayo. Maraming salamat to Jackie and Lara sa inyong oras sa pag-guest sa Magandang Gabi Calgary. Maraming salamat to Violeta Barnatia. Maraming salamat. Again, kung gusto niyo pong mapakinggan uli si Jackie at saka si Lara sa first Thursday of the month, o malay nyo, maging guest ulit natin sila dito sa ating Magandang Gabi Calgary. Pero sila po ay magkakaroon ng isang palabas or isang show dito sa ating Radio Pinoy every first Thursday of the month at 6 to 7 p.m. Ang telepono po namin dito 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Bago tayo magkahiwa-hiwalay sa ating programang ito, Kawikaan 3:19-20, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. So magandang gabi po sa inyo lahat. At pansamantala kami ang papaalam. Go ahead, madam.
2: Okay. Good night po. Thank you po sa pakikinig. Abangan niyo po kami next week. And have a good night po. Magandang gabi, Calgary.
1: Second emotion. Maraming salamat po.